sisi ya uu. Yasha wa makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sa makosa. Tanga tanga, umbusa tanga. Nesa makosa.